wala ha du chat kar mas kartu jina jangan do dromi kre jina kar gan karas ne rosso krimi tar jigo do video ji paji wo jim perdi poldo non ko masil le madi abdoulay ma to dan do balum telum guys ko kam ci klam ya telum gulel de neji at nga je docteur asadik ali karak nga na ci si de temps sta arab ta gomya wuji

0: bon we ni la deu wani gi hum sumuna yam i mama da tuwa daga na taitan na gori mele buruwan pada miyam da karki lita nina halan ni gada yam sun data yalla mai ambassi ina gi ka ni gi an gaga de pna deu di jola sma sma no mu na fat mai di dogo yam ma deu da goryo jakki ni na dok fil yam bi ni na lenge korvo radio de kartani a technicien ar linga humunu tisogo le kole na kede
1: Maria Dandawanga in it, Maria Dandawanga is about Maria.